ekuta meba ewie me kasa kire ho tie arita meba me kuta menu anam me represa ye hunam nyuma pia da city menu meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me brother so why are we boa sa oni be pam akodite ti adumi never such a wagging. Na subabia womu biara. Ja butu. Mame metra wakoma. Mame ne ine wakoma nimo. Esansa ma pain. Ma hini na pain. Ma dianyumi. Ma wane nye no monsa. Ne mom ti adumi. Ma wakoma mubu. Na sesun suma tadia. Na weni ahunya kesia. Unya wenya dinina. Tie osori anyuma etse sei.

Jesus. Arabi asam sa. Enfiti asia no nyango pa bo so ya sa. Na sa asia sa ka sa ka ni hu. Na esu o ebunu na ni. No nyango pa o tu o so na ani. No nyango pa ka sa anya hai.

na oti. Yosefa kusa mina mili na wahama nisiesi ya papa miwati. Eti mekuwa na unibia na mbetitina. Mamosyo, mese wako kuwazi.

Kumakro. Ani Kumakro. Nayatimia Tawanyamia Nimwa. Kiaba Wanyamitumi.